0: asambe ngesencinqweni sibone ukuthi ubani oqala simtholayo khona ngalesi sikhathi ukhozi sawubona
1: Dumza amaduma
0: unjani budi
1: ngiyaphila sizikunjani ephi umesimane
0: ngiyabonga ngiyaphila
1: ehe ukhuluma nosithamo wangu ubani ichopha lendalo ngudonsa ngila ebinoni namhlanje ngishintshe location
0: hey nina abantu enishaya indawo engubani
1: Hey, nami ngibiza abalandeli bami njengoba ngumlaleli odumile nje manje bayiba ngibiza enye ibrentshi yabalandeli bami esebhinoni dai oza nkosi sizowoda
0: bazokutotosa hayi ke ujabule kube kuhle konke ke lapho futhi siyabonga
1: yebo ngiyabonga sis
0: thank you mfethu wasithola omunye futhi lapha yawo cause sawubona
2: hello zama zama
0: hayi madondo
2: uyaphila
0: ngiyaphila unjani
2: hayi ngiyaphila nami
0: hayi namhlanje ngathi awuvuka ebuthongeni ngiyakuzwa
2: Awudala ngiphapheme.
0: Hayi ngiyezwa namhlanje. Kodwa isinto engiyeke kubonisa ikubi.
2: Hayi ngiyalalela ngezinye izinsulu.
0: Hayi no mfethu kuhle uma ukhona kuhamba kahle.
2: Hayi cha kuhamba kahle zamazama. Ngiyathemba nako ukuhamba kahle.
0: Hayi.

0: phakathi mawuthi ufuna ukuthi ube on duty nje ayithi yini
1: hayi azikhale mfethu ayikho enye indlela kulungile mfethu sisebenze kahle
0: hayi ngiyabonga kakhulu zama
1: thank you buti asithola omunye futhi la ukhoze sawubona
2: zama
1: sawubona
2: unjani zama zama mithi
1: ngiyaphila unjani
2: ngiyaphila namzama nkosiyamba ke
1: sikhuluma nobani
2: ukhuluma nosakho kazwelakazi emayflower emagedini
1: niyaphila kodwa lapha emayflower
2: siphile kakhulu zama ngasiyasaphila silale ukhozi nkosiyamba ke
1: hawa baphile kabantu nenzani kuyimpela sontende nenkulu kangaka
2: Nga, ngizwe ngihlalele nje zona nto sami ngizwe ngizwe futhi ngijabule nje usuku olukhulu lesula womama nkosi ya.
1: Na, siyabonga ke ube nosuku oluhle.
2: Ngizama angikuthe isilo lakho zama.
1: Ah, ngiyabonga ngiyakuthanda nami kakhulu futhi ngiyabonga.
2: Ngiyabonga kakhulu zama ukhoza nje ukuthanda ngempela zami yokukhoza yabakhuza ngama.
1: Thank you. Asithola omunye futhi ukhoza sawubona.
3: Hayi zama zama.
1: Hayi sisi unjani?
3: Hayi ngi right mama.
1: Ngi right nami. Sikhuluma nobani?
3: Okay, uThembi wakaSibezi. Sizongisasa ekhaya eMkhizeville.
1: Imbobodo.
3: Sekuphela amakhaya.
1: Ngizanga?
3: Ngithe goli ngizobabona sekuphela amakhaya.
1: Ubalekile.
3: Ebengixakekile la ekhaya kodwa hayi insuzu amsisibilile sengizawami.
1: Hawu uzohamba kahle namakhaza esengcono bakithi. Uthokozele nosuku lembokodo kube nosuku oluhle bakithi bakutotose lapho.
3: Aye kubo yazi siyangibuyela okay zama kube nosuku oluhle nawe.
1: Ah bakithi all right mama ngiyakuthanda ube nosuku oluhle sithanda sami. Imbokodo nje ake itotose namhlanje Nkosi yami. Ake uvuke nje lapho umenzele itiye. Usuku lembokodo akuvuka umenzele itiye umenzele isidlo sasekuseni noma ngabe yini ayithandayo uma ukuthi umfudu meza umvuse ngomfudu meza namhlanje akakutotosa imbokodo nje umuntu nje onembokodo esempilweni yakhe nomuntu esifazana esempilweni yakhe ngabe ugogo ngabe umama ngabe umalumekazi ngabe isithandwa sakho ngabe umngakho ake nje umntotose namhlanje kusuku lembokodo bakithi uthi nje usuku oluhle mama happy women's day usuku lembokodo akangathinta imabhodwe ake kupheka amadoda nje namhlanje ey Ey so la le toilet inkosi kuyazisa we Ey nangulira uthi phakade ayikho dazikhona ingqolo ezinemba ibhode we

Deborah Fraser uthi ngobe ngikuphi emsakazweni ukhozi FM phambi kwalokho sifisa umncane uthe yena kulungile baba kanti ke uthabile emiyeni uthe ngiyaya nami eshilo Dumi Mkokstadi ulwandle kanti ngeSoul Brothers ithe xolisa umoya ngalesi sikhathi emsakazweni ukhozi FM imzuzu ke yishumi esele phambi kuthi kubumbane ihora lesihlanu ekuseni nakanjani ngo 5 o'clock izoba khona ke inkonzo imvuselelo masanda ngene ngalesi sikhathi sanda kuvulela umsakazo wakho siyakubingelela Sakamgelo hleleni ntathakusa uhleleni nozama kamsele. Uma ngekufika ikhathe njengalezi kwesinye isikhathi ngisho ngathi umsakaza yayaphele nje amazwi. Aphele nje amagama ungazi ukuthi uzothini kube ngathi khona ehleli nje emphinjeni. Ingakho ke siyaye sibuyele enkosini sidumise ngoba ukuhlabelela kuthiwa kuyamthokozisa odabukileyo njengoba sisanda kuzwa ke indaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni. Kweciko lethu umculi kaMasikandi kosemagcokama usichebe odlule engozini yemoto kubuhlungu indlela esimangaliso siyabona ukuthi babhala ke inkundla zokuxhumana abanye bashaya izincingo nkosiyami badlulisa amazwi enduduzo hey kubuhlungu sithi nje umndeni mawududuzeka

0: njenge-encounter part of i-VOH nayo ngathola ukuthi ngiphulukiseke ngithole ukhile engangikudinga akagcinanga lapho-ke futhi umama kwathi noma sengibuya kwi-encounter kwakuyena owangisondeza eduze wase wanginika ngisho ikhaya lakhe engimentorishe ehamba nami engikhulisa Luyanda. Uma umuntu wesifazane ekholweni uyakhuleka kuyafastwa nje zonke lezi yifundo lezi ayenginikeza zona. So ngakhonektha kanjalo-ke naku-VOH ngoba kwathi sekuyisigaba sesibili sayo leyo encounter umama wayesebize embini ukuthi ngibe yingxenye-ke manje hhayi njengomuntu ozoyo-athenda usedinga usizo but ozosiza amanye amantombazane awakhuthaze endleleni yabo naloku uma seyiqala ivulwa-ke manje i-branch ye-VOH girl ngoba kune-VOH omama bathe ukukhula mase kuba ama-girls-ke kuqala ama-teenager kuye kuma-young adult yathi uma siyivulwa nami ngangiyingxenye yamalida okuqala ayekhethiwe ukuthi alide kanye nophetheka njengoba evula i-VOH girl.
1: Kuzwakala kahle Liyanda, mhlawumbe ngokubona wena eyakho indlela ehambile nanokuthi ikusize kangakanani le ministry ye-VOH kakhulukazi le yamantombazane nama-programs afana no-encounter njengoba usilandisa, ungathi kubaluleke kangakanani ukuthi ama-programs afana nalawa anaka amantombazane asemancane asakhula abe khona emabandleni ahlukahlukene ngoba mhlawumbe abefundisa abakhulile nabomama befundisi bacabanga ukuthi bangababema ngaphambi kwamantombazane beshumayela njalo ngesonto wonke umuntu uyathola ukuthi aphile yabo bathemba ukuthi njengoba sesemamukelile sonke uJesu sokwanele lokho. Mhlawumbe ukugcizelela nje ukuthi kube khona ama-programs afana nalawa emabandleni amaningi ungathini?
0: Abaluleke kakhulu njengoba ngisho ukuthi uma wamukela uJesu uyayitshela ukuthi hhayi sekuphelile nje kusukela la angiphinde nje ngibhekane nenye into ezoba nzima noma ezoba lukhuni empilweni yami. Well mhlampe-ke for mina ngangitshela kanjalo ngoba ngoba ngisho ukuthi nganginey'nselele ey'ningi ngathi uma sengamukela uJesu nje ngangitshela ukuthi hhayi kusukela namhlanje nje sekuphelile kanti akubi kanjalo. Ukwamukela uJesu yekuguqula umoya wakho kwazise ukuthi uma nje uhamba kulomhlaba uye ezulwini kodwa umphefumulo wakho uwona ophila ngawo engeja ngawo la emhlabeni. So abaluleka kakhulu ama-program akanjalo ngoba ayakwazi ukuthi aphulukise abantu ey'bophweni abebengazi nanokuthi banazo ey'mpilweni zabo. Uthole ukuphuliseka ngokwengqondo ngikhulume nje nangamantombazane ngibhekise kuwona kakhulu njengombuzo wakho amantombazane esikhathini esiningi uma ukhula ubhekana ney'nselele ey'ningi uyamdinga umuntu ozohamba nawe akubonisa indlela nanokuthi akusiwona wonke umuntu okhula ekhaya mhlampe elichazwe njenganophetheyo ukuthi la ekhaya siyakhuleka kunomama kunobaba abanye abantwana abanayo leyo nto ey'mpilweni zabo. So uma befika ey'nkonzweni ibandla liba umndeni umntwana asuke udinga ngaleso sikhathi uthole omama uthole obaba uthole osisi uthole abangani lana abamgqugquzelayo endleleni yakhe yokukholwa kuqinisekisa ukuthi akagcine ey'thola ey'nselelweni uphethe akhulume ngazo zey'dakamizwa abangani abangalungile ngenxa yokuthi uzama ukuthola leyo nto ezogculisa inhliziyo yakhe.
1: All right. Ngifuna ukubuyela kuwena Phetheya kusuku lwabantu besifazane khona amantombazanyana alalele anilalele nikhuluma nabaholi njengoba nikhuluma noLiyanda. Mhlawumpe umyalezo wakho kumuntu osemncane oyintombazane ozizwa elahlekelwe ithemba engazazi futhi ukuthi ufuna ukuyaphi nempilo yakhe mhlawumpe yebo uyakhonza kodwa akakabi nayo leya ndlela yokuthi ayishintshe impilo yakhe ungathini nje ukumvuselela umgqubuzele umvuselela ithemba?
2: Yebo ngiyabonga bengisacela ukusho ukuthi i-VOH imele ukuthi vessel of honor ekutheni ngesiZulu isitsha esihloniphekile indlela that I can encourage amantombazane mengifunda ivesi ku 2 Timoteyu 2:20 verse 22 kuthiwa kepha endlini.

yashaya lapana ke ulundi Choral Society bekunikeza ingoma emnandi kakhulu isihloko sayo sithi isandlana kanti ke uke wezwa izibongo zikashanga kwaseke inyakaza lapha ubaba uphila mthetho unyambose wathi kodwa mshengu wenzani namhlanje cha bengithi akisithi ukuthi kuyigijima usuku olukhulu njalo kusuku ke sithi ke sihlonipha abesifazane balapha eNingizimu Afrika impela sithi happy happy women's day ebekusukula namhlanje nakusasa ke abantu abaningi bazobe bedla indala behleleke emakhaya ukuthokozela ke lolu suku khumbuza ukuthi noma kanjani ngale kwehora leli ke leshumi kulwane ke ukhoza FM sobe siqhubeka nengxoxo ikakhulukazi ethinta bona abesifazane ziningi ke ezinye zezinto ezibathintayo nezinye eziphazamisayo kodwa ke enye nganako kakhulu ile ndaba yeqhwaka bathi ke i-bullying phakathi kubona nje bebodwa bengabantu besifazane ngabe umsebenzini kungabe semphakathini noma khona nje endaweni ezo ikafulazi kwindawo zokusebenza kubone ukuthi kube khona ukududulana okwenza ukuthi lomgqiqo kufanele ngabe bahamba ngawo ngoba umabheka ucwaningo lekhombisa ukuthi abesifazane baningi kakhulu kunabesilisa ngakho amandla abafanele babe nawo kakhulu nokubambisana kufanele kubabeke kwelinye izinga so sikhuluma ngalezo ke ngale kwehora leshumi nezambili zethu sibheka ke khona ke ne-psychologist ezobe senayo sibheka ke nesimo sengqondo ezinye zezinto ezihambe ziphazamise laphaya ikakhulukazi masikhuluma ngayo le yeqhwaka nokubulishana kodwa ke nansi la esteji njengamanje ngivele ngagijima ngaya laphaya emthatha umthatha Choral Society bazosinikeza ingoma ethi bayethe ma-Afrika.

0: Sakazo lalele khonze olumaphikophiko sawubona.
1: Yebo umshengu shabalala sidwaba sinothule.
0: Baba.
1: Eh uyaphila.
0: Hayi sesothe siyaphila noma ngaphileki uma kunje.
1: Hawu aphileke ukukhuluma nosibubuza usibusiswa kwamagubane ingane kamamnyandu lapha ya isiphetho. Yebo ey indaba sika sicebi sibuhlungu kakhulu. Sibuhlungu ngalendlela ixakile. Eh mina ke bengisi umuntu othanda kakhulu umculo kaMasikandi afanele ngikukhuluma iqiniso. Ehhe. Hayi kodwa ke yena wanethe wafika nje emculweni. Ngamthanda nje kwathiwa lo ngathi lo mfana wapha ibamushoka bamaziyo. Umculo wakhe bengiwuthanda kakhulu noma ngidlala nje jukebox bengiyaye ngidlala ingoma zakhe lo mfana lo. Nokuyithoba nje ubukumuntu oyithobe kakhulu ubungeke umthole esinkulumeni. Engekho right nomuzo kuthuse xhukuluzana nobani kanjani bekungumfana nje o right
0: siyabonga baba kuyasho njalo kwethiwa ke sitshe sihle kasileli man
1: ayi asidleli impela amshingi ngiyabonga mfowethu
0: siyabonga kakhulu bothe
1: yebo
0: umsakazo lalela ukhoze sawubona
2: yebo njani
0: sikhona thina bhuti kunjani
2: Asaphila kwenza xweni sizwa le msinga kwaKajozi ngibayisothe jabana ofthele.
0: Nganya kwethu.
2: Hayi indaba kaSicebe yibhlungu. Thema ngizwa nje izolo nje yini ngemthakazo nje kwaba yinkinga awu. Thema sengifuna impela endlini laphana ngabona ithombe kulomfana lomshana wakhe uthando washo athi hayi impela hayi. Ushonile hayi ibhlungu le ndaba kaSicebe.
0: Ibhlungu mfowethu, ibhlungu mfowethu.
2: Hayi ibhlungu. Hayi niphile siyabonga.
0: Uphile mfowethu, uphile. Sibonge emswaneni sawubona. Sokhozeni sawubona. Sikhona thina njani?
3: Ngiyaphila ukuthi okungathini ngoba siyaphefumula. Okhuluma yokhanya magubane ngesithithi.
0: Yebo ma.
3: Hayi sithinte kakhulu indaba kamfethu uSicebe. Sithinte kakhulu indaba yalo yamndeni Nkosi yami kaDlamini. Ngizibuza khona mishongo ngithi njengoba nje kuthinteke isizwe izwe lilonke uyabona ukuthi kuyanyakaza wo ilonke izwe umndeni unjani wona
0: hayi kunzima
3: umndeni unjani kunzima mfethu ayizanyamukele kwale nto ibuhlungu ngiyamazi ke mina Nkosi yami leya mfana ngimazi esasebenza ayengakange ngendimini nemiculo esasebenza Ngisho phela ngaphe imali vele nami ngisaqala ukusebenza egarage ngapha eJulius. Ukuqala kwami ngokumazi nje sithenga khona ukudla kule shop akayisebenza kuyo isikhathi. Kuwumkhaya nje sibizana umkhaya umuntu aneyithobile hawu umuntu anazwa ngene endimeni kaMasikandi.

0: kujamlani insizwa kahadebe kodwa mina nawo siyazi njengosijava indlalifa anzisa ethe yafika endimeni yezomculo endimeni ekaqeda isizungu ngiyafika kwazwakala usijava unecula babelenza no Saudi abafethu lapha ngabo 2015 bethi amen nanangaqala khona ngathi ayikhona nansi le nsizo ngathi izekaba umsakazana kukhoza FM mzuzu ithabe ishumi nesishiyagalombili bumbeneke ihora leshumi nambili khona la umsakazana wakho ukhozi FM
1: umphako wesonto siqala kabusha
2: sibuyisa ithemba
1: ukhozi FM luhamba phambili
0: njali ndaba khona mfundisi masibuya ngala sizokunikeza kona umphako wesonto lebo sahobela uthi Lion of Judah.

Shanjani na vesa khobela Utau siya kule Kweno na manda Mdini manda onke siya kule kakwena Ngalo mzuzu Siti nanti soto silikala Siti elisipe la umanda Epu

0: ngiyakuthokozela nami ukuthi ngiyayibonga isukuthokoza kwaShanyana sukela last year mfowethu ngakhe room eliyi-1 manje sengixhumeke elinye lwesibili ngathi mangihola mfowethu ngathenga bosimende senginama room amabili mfowethu ngaqhuquzela nje mfowethu ngidlulisa i-message ukuthi nabanye kusangalunga yonke into mawifisa konke kuyalunga bakithi nokuzethemba eNewcastle uUndertaker sharp mfowethu
1: dango mfowethu kana ngasifonela inombolo yethu 06000 2437 uthi-ke undimande la kuTikTok uthi bengingathi-ke ungalilahli ithemba iphupho lakho ungakalifezi uthi nje qhubeka uzame bese-ke nokubekezela-ke nako futhi kuyakusiza kuyalekelela kakhulu sho njalo laphayana masiqeda ngala-ke WhatsApp siphinde siyobheka lapha ey'ngcingweni ngabe sungishayela
2: kusengahlangana uyabona iqiniso ukuthi Msizi uma nje uNkulunkulu asakuphila itoho kusengahlangana nakuwena uma nje usitshela uvuke ekuseni usitshela ukuthi yazi into eso ngiyayifuna kusengalunga mina sokusele kancane kulokho ebengikufisa kulonyaka akahlangani kodwa ngiyabona ukuthi kuyakhona uMantolo Mthethwa umntu wemadwaleni kanjena
3: khawubona emsizo kunjani hayi ngingakulunga Msizi akulungi lokuthoka ngiyagula angiphumele ngisho angikhona ukulungisa ngiyazikhulela nje Msizi akulungi lokuthoka Msizi ngiyabonga Msizi ngigogothekile kuphosla
4: ngube ngalele msakazi mina ngathi umuntu ongasebenzi akaqhubeke zame noma engakawutholi qhubeke zame noma kukhona abamhlekayo kodwa ekugcineni kwakho konke ugcina ukutholile lokho suku kufisa ngaleso sikhathi ufake i-CV ungaphumeleli uyifake ungaphumeleli kodwa ugcina kwakhona ugcina uqhashiwe nawe kudingeka nje ukubekezela ngoba ngisabela ukuthelisa emandlokasini
1: mathi-ke laba abangamakholwa bathi yonke into inesikhathi sayo isakho isikhathi asifani nesikamvela inqange mfowethu siphuthume siyobamba-ke incingo sibone ukuthi-ke ngabe uPaul uthini wena-ke ey'ncingeni lamlalela uKhozi FM sibone ukuthi ubana khona usokhozini sawubona sawubuna
5: sawubona Msizi
1: uyaphila mfowethu
5: ngiyaphila nami angezwa kuwe
1: hhayi ngiyaphila mfowethu
5: ingulubana ke nawe Msizi umandla ngakomthetho akaphuzulini kwelasemahlabathini cha mina ngingamtshela nje mfowethu ukuthi akakabekezele akhuleke uNkulunkulu akekho umuntu amdalele ukuthi ena ahlupheke so isikhathi sakhe njengoba usho ukuthi amakholwa athi konke kunesikhathi sawo kusho uMshumayeli okhuluma ngaleyo ndaba yokuthi konke kwenzeka ngesikhathi sakhona uNkulunkulu nje uma ngingakafika ithole ukuthi akunike lokhu okudingayo linda nje khona kuyeza kodwa kufuna ube nethemba
1: sho ngizwa kahle mfethu siyabonga kakhulu
5: danki danki
1: danko mfethu msakazi uKhozi FM sawubona sawubona
6: sawubona futhi Msizi njani umphumulo
1: ngiyaphila mfethu kuhamba kahle
6: angikhona amasimona hayi kuradi futhi khuluma nosithuya mthetho yaphila morisbel
1: ngiyambosa nazoka mfowethu
6: ya hayi sonkuyaloko sengiyahlanganisa manje abanje ukuthi sihamba ngizongena endlini yami manje sengesikhathi ngiyovuka la uNkulunkulu ngoyangipha ngiyaphila uNkulunkulu yena waziko kuthekeka kahle izinto hayi ngizongena ngizongena
1: mfowethu
6: ya mfowethu kuyabonga futhi bona siyambona hayi
1: siyabonga mfowethu shamthiwa nenja iyawaqeda amanzi ngolimi kancane kancane uze kuhlangane so Khozini sawubona
7: sawubona Msizi
1: ngiyaphila mfowethu kuhamba kahle
7: ngiyaphila itakwakho Msizi Msizi lo
1: nazoka mfowethu
7: Msizi uyabona uma ngingaphela lo moya lo wokugive upha ukuhluleka yonke into enye elandelayo ingahamba kahle empilweni khona umoya nje efanele kuphele kuwona wonke umuntu lo uthi nje ivaphe Msizi ngoba uma lokuzamile kugcina kuhlangene Msizi kodwa uma ugive upha akukho okuhlanganayo
1: ya
7: yilokho mfowethu tebogom siyale amasikeni futhi okulumisizulu phaqo babakade.
1: Hey mfowethu, ngiyabonga, yazi wangikhumbuza enye ividiyo engangahlangana nayo lapha ey'nkundleni zokuxhumana ethi zama futhi, kodwa-ke manje zama ngenye indlela, uzame nangumdali phakathi. Siyabonga kakhulu mfowethu.
7: Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga nami.
1: Siyabonga mfowethu.
7: Thank you.
1: Right. Sibonga kakhulu ukuthi ke athi sibone la nanye ushe ngathi msizi. Mfowethu, yey, ithemba kalahla mfowethu, kubekezela kuzala impumelelo. Unjalo mfowethu. Kunjalo siyavuma nathi impela. Siphambe ke mhlambe kokugcina ngaphambi ukuthi ke siye dlule ke emakethe lana sibothi uba nomunye khona. Masithi la sekuze kwalunga khona la umsakazo nakho Ukhozi FM. So Ukhozi, sawubona.
8: Sawubona njani msizi?
1: Ngiyaphila mfowethu, khamba kahle.
8: Hayi, ngiyaphila futhi.
1: Nazo mfowethu, bani lo?
8: Usabelo wakwaphilizi lapha emandla umsizi.
1: Awu mfowethu.
8: Mina ngingathi umsizi la emhlabeni nayo ithi into ezakalula mfowethu. Yonke into ifuna ukuthi ube nokubekezela futhi uzame. Akungabheki abantu abasemaceleni ngoba ukuthi uzama kube khona abakuthikekayo. Bese nawe uma ulibala yebo kulahlekelwe yithemba. Kumele nje ubheke phambili wenze le nto oyenzayo. uNkulunkulu akahlale ngokusiza kule nto sikuyifisa ngaleso sikhathi.
1: Shenge, siyabonga kakhulu mfowethu.
8: Ngiyabonga kakhulu nami mfowethu.
1: Danko. Sho njalo ushenge la uthi hayi khona. Themba kalahlwa. Siyathemba ukuthi nawe ulalele ekhaya ngalesi sikhathi ngalomzuzu. Noma kuthiwa ubufikele umuzwa ukuthi hayi ngiyayilimaza njengamanje. Liyavuka kuwena ithemba. Nami ngizoxoxele sami story ukuthi namhlanje njengobuzwa kuthiwa intaka yokhozi kwaqala kuphi kuze kufinyelele la. Ngizoxoxela nesami nolami udaba ukuthi kwenzakalani noma kwenzakalani. Kepha ngenxa yokuthi yey isikhathi sikamdali mase sifikile ayekho uyazivimba. Ngisha amagama ekhulunyiwe ngaphezu kwempilo yakho kwathiwa ngeke ube yilutho. Awabinasinda, awabi yilutho.
9: Hashtag sekuze kwalunga. Yabona msizi, ukhuluma noJabani Hade bemnambithe tsakane. Mina la ngiqale khona, ngiqale ngaqhelisa abangani ngababheka abangani ukuthi baphi engahamba nabo abanginikezela inzuzo abangigqugquzela futhi nokuthi efune ngisondelane nokwenza imali msizi, nokuthi nje ngihluphe ngahlali phansi ekhaya. Ngazama msizi, ngabathola abangani bangifaka emsebenzini abangani bakwazi ukuthi nami ngazi ukuthi njengoba nje sekuze kwalunga nje. Ngibonga kakhulu umngani wami lapho uBB wakamkhize wangifaka nami ukuthi ngibe uconductor la itruckini yakhe ahamba ngayo emsebenzini. Ngiyabonga kakhulu msizi.
1: Thanks for sembong. Yey, ayivibalulekile le bafowethu ukuthi umuntu athi masekukhulumelile emsebenzini ufike nawe wenze kahle ukuze nangelinye ilanga. Yazi ukufaka umuntu emsebenzini anele angenza iphutha noma angenzakalani mhlambe akasenzi kahle bese kuthi uyabonaka umuntu wakho. Awekho amagama abuhlungu njengalawo bafowethu. Awekho amagama abuhlungu njengalawo. Uyabonaka umuntu wakho. Engade kukhalela mfowethu, ungeke ungamlaleli phela mhlawumbe umuntu wakini, mhlawumbe ke umngani wakho. Yadabela masufikile phela emsebenzini. Hawu mfowethu, yenza kahle phela nawe. Ehene phela. Hawu.